ngok ni mi chibi gyagar misi nang gyagar rangchen dyuchin nin tap dunya nganan si gyagar misi langge chamasha chamdi shudur da doktor chuze kashitik tor ngadang gyakab rangwang rangchen tapgya longo kebli kuruk teshi lule toga zego uzu nang yimbur Gekab rangwang rangzin tabuk dudin sumzi gyagar gekabka shukanin chi gekabka shukan mise lhenge tsangmasi gaga totok nina sumzi shudungur. Chile jikdong gubgya shibju shibdun log chinde gebak tarik chiling je gyagar gekab rangwang rangzin tsangma tsangkyang tabungur gyagar mise rang rang su su si rang chen gekab kuk dun lam che gui ka cha le nang du sha da nang bu rang wang rang zin kuk dun ngu ma chit mi mang chang ma si rang rang su su re dun tru juk go ga pa nang pe je thong ya nang gu sum bu gyagar gekab zem ling chi yong ni nga rang gyagar gekab Tsobo ngudunti shungu nuk toga miyul niya chale nanggosu gietim nungbur geyo nengak laksamchen geken lubdukba yergek toga chale nangkan tsendikba langi tredin toga shibshu chale nangkan manba amjinin tredinuk lejeba langinin juntang neken lakshi Sulekuk, Juzalpa, Yumbur, Tsemurikuk, Toka, Shenkan, Tsemukewa, Gerbenin, Chitsok Toka, Chale Nankan, Nin, Misek, Tinsaba, Tumil Henge, Timzin Lekung, Lejeba, Genkur, Nankan, Madank, Penjur Toka, Pantomak, Maza, Nikan, Tenbru, Si yinirang ngadang tsetimuk toka shiza genkur nangkan nin chale nangkan tsangmasha ngadang yongzo si sim tingning deba nin guibok toka chisu yirang shugo sumbur nganang si yinayi langi bidangba nangsha miksek ngakje nin tuje chingiya shugin nganang si gyagark mami rimba sumka sa mami nam mami cho mami kak chale nangkan ni arm police force nyentokba nin kosung mami police lenge chama si rang rang soso genkur chale banang dechamunu namda nangdo letengya chama sha tuje chingiya shudur gyagar gyakab kuk shungtsab kuk chale nangkan lhenge banang si gyagar gyakab tig dondaka menu deshik duga chir zemling nengarang kyabu chale nangdo toga tuje chenin ngakje nungiya shugyu ngok nyine tsebe gyagar mise nang ngadang gyagar gyakab rangzen tabya lo gyakhoruk duden sungzi lo nidong kene nis gebu le gyagar gyakab viksit barat niya yergye gecharuk chale nangyuk toka lamchoka dada chale nangdang nangshinpa nombor gyakab nenga punsum tsogu riyik toka chale nangdo nangshin dengrap pelgek toka chale nangdunin ngadang yongzosi dengrapkuk lamchoka ye chale nangdunin dameche vigyan rashtiya jagriyam nyea ngadang yongzosi gekab shepshu nangyuknin drupgyuk toka dredinin semshu pariya chale nangdunbur ngadang